0: Jesus. Nata chema na botuwa. E kase ni munyami na kaunti. Yetu tumu. E boya masi kutu sanu wa hini. Ina wasi. Yeshira. Yes, answer what you can.
1: Amen and amen. Bon sem kesiye pa ma Yesu. Minister Comfort Nyankopon enhyira na onye okesiye se wa ma ho kwan na urade afa so ame asole onyankopon.
2: Yes.
1: Wa wutie ye ne wa wo hwe Nyankopon enhyira se wa se wa daje ne omle na one yen esom.
2: Amen.
1: Obre enye kwada.
2: Yes.
1: Awurade befa dwuma die so amwadi adanse.
2: Amen.
1: Ebre naso. Ya awurade asoma na wiyemre mu no ode tumi.